0: ojuma ba ti maniri ma nse ojumo ne mo kiri o ma se ase oluwa ni gbogbo eyan san bi akoko ire owuro de e wa gba iyanu latenu baba wa ninu oluwa apostle dr sm mustafa jp baba se bi oba oludasile ijo olorun seed of christ golden church land of reality the national camp won wa ni se bi oba international power line camp kilometer 54 lagos ibadan expressway lufu wa pe ipele ogun apostle oya
1: ami ni dawa dua enikan ri mi gba mi mo bi to wa mi de mo bi to tin gba mi but ore jade pelu ase bi oluwa tin be ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro ni orunko jesu ni ose yi wa pade ola
2: amen
1: wa pade owo
2: amen
1: wa pade ranlowo
2: amen
1: aye oriri omu
2: amen
1: nibi ti aye ti ngbogun ti o loruko jesu agba jade
2: amen
1: o fa ti ota kesile loruko jesu o fa yo ni ba o
2: amen
1: mo pe eje jesu mo pe eje jesu o ya ko se didi re
2: amen
1: aso tere le wa jeyan
2: amen
1: wa dide
2: amen
1: wa dide
2: amen
1: o ni se mu faye
2: amen
1: to ba le omo ni ba o
2: amen
1: to ba le omo re won ni ba
2: amen
1: e sa mi fa omo yin loruko jesu omo re adide
2: amen
1: omo re jeje
2: amen
1: omo re daraba
2: amen
1: omo re gbogbo jade
2: amen
1: loruko jesu omo re adide
2: amen
1: gbogbo eyan ni kongila e te wo si waju loruko jesu lo ba ise gidi
2: amen
1: awon ise to ma fun olowo gidi o ya lo gba
2: amen
1: o ya lo gba
2: amen
1: gbogbo eyan irin ajo abo daju
2: amen
1: e lo re
2: amen
1: e bo re
2: amen
1: o ni se da duro
2: amen
1: ori adoke
2: amen
1: so pe mo ti ba nu pade
3: mo ti ba nu pade
1: so pe ma fi owo mi ka owo gidi
3: ma fi owo mi ka owo gidi
1: so pe ma je eyan
3: ma je eyan
1: in the name of Jesus
3: amen
1: o ya lo se bi oba
2: amen
1: jesu oluwa wa
2: amen
1: mo ki gbogbo eyan mo olorun jake jado agbaye gbogbo bi te ba tin gbo mi loruko jesu o ma ra anugba
2: amen
1: mo ma ra anugba
2: amen
1: mo fe gbadura fun yin loni mo de fe ko na gbadura ose tutu lele osu maje mu de ni osu woli osu ta bi woli awon akanse osu ni won yi mo gbagbe pe on the 22 ose to nbo ojo friday ni pade alagbara to ma sele ni camp wa ni lufu ape ti o ba ti wari lo mura bi o ba gbo mo lowo yan a o ra pada ni o eyan le wa le oko ko ma gbiyanju ati bimo tan ba ti fi nkan se inu e o ma ra pada de o un la se ni oru ira pada me mo ta ti gba lowo e loruko jesu a o ra pada
2: amen
1: won gba se lowo abakan baba yen ni ohun ti lowo ri olohun lowo mo ah mo ni ru be a o ra pada ni ade gbadura nipa ijoda gutan ade ra igba e pada a ma ra igba pada ni bibeli wi pe buburu ojo to fun ojo sugbon e fi adu ara igba pada enikan ri mi gbo lo

0: nko Jesu a ma ra o pada
1: amen
0: o se a pe o
1: amen
0: o se ma pe o
1: Jesu
0: o se ma pe o so pe o se ma pe mi o se ma da bi o se ola ni lagbara olorun se oni ni Monday gbogbo e te ma so re ojo Monday e je ki fun ko wa lowo yin wa ma sami wa ma gbadura oluwa je ran lowo oluwa je ran lati be ni wa gbo pe lati dun inu fun lo tin dun so o ma gbadura oluwa ta ma pari program lo ma gbadura o ma bere fun ran lowo o ma bere fun owo loruko Jesu olorun wa da e lo oh my god olorun wa da e lo olorun wa da e lo gbe o mejeji so bayi je ko mejeji wa lori e so pe ori mi o
1: ori mi o
0: o ya romona
1: o ya romona
0: ori mi o
1: ori mi o
0: o ya romo ogo
1: o ya romo ogo
0: ori mi o
1: ori mi o
0: wonu ogo lo
1: wonu ogo lo
0: eleda mi o
1: eleda mi o
0: je npade ran lowo in the name of Jesus awon ose won yi ose ologo ni mo de mo wi pe bi ogo tin je ti olorun wa bo lapade
1: amen
0: ah ose ma pe o
1: amen
0: ose ma pe o
1: amen
0: ose ma pe o
1: amen
0: ose ma pe o
1: amen
0: ose ma pe o
1: amen
0: ose ma pe o
1: amen
0: ose ma pe o
1: amen
0: ose ma pe o
1: amen
0: ose ma pe o
1: amen
0: to ba ti legberun kan o kan fi toro ni ni Nigeria wa yo ah ti ni owo kan toju be lo egberun kan ni olori owo e ti se ma ko bi na se funra se ma ko bi e ta ko bi ba tete dide o ma je kona awon mo tete la o ma je ko won gbo ti akobi o ba tete dide o ma da awon to ku duro because o ni ko fa won soke e lo wo awon idile ti akobi won ba tete ri oke mu irin ajo awon aburo re mo nya bo to ba ti di pe akobi ori mu o ma saba afet keji o di ori ba mi se so e ma gbadura fa awon akobi yin daada ki ori won ko le lana fun awon aburo loruko Jesu ogo re ajade
1: amen
0: mo logo re ajade
1: amen
0: ninu osu woli bayi e ma pe last month every day lawon yen ta woli lo re be ni every day e pe lo su mo so pe 5 days but ro su yi jo ti woli ba ti bere ore to ba ti lagbara e se nigba mi ko ni fe sagbara eyan fi power eyan ma se tori pe yo pada di bukun fun eniyan loruko Jesu ogo ra jade
1: amen
0: ase ma jade lenu baba si omo be ni woli si awon to ngbadua fun eni kan so fun mi pe oni daddy oni you are my spiritual father mo lo paro bo ba ti gbagbo be e ba wo be dada Isa ti gbadura fun mo e o wa nu aye Jacob titi titi di oni o di baba orilede e ja wo Genesis yen e wa gbogbonu to so jade ni chapter 27 verse 27 28 and 29 kilo wi
2: o si sumo
0: Bible wi pe o si soma
2: o si fi enu ko ni enu
0: oh yes
2: o si gbo orun aso re
0: o gbo orun aso e
2: o si sure fun
0: o si sure fun
2: o si wi pe
0: o si wi pe
2: wo orun ama mi de bi orun oko ti oluwa ti bu si
0: gbo gbo na gbogbo lohun elomiran orun to wa lara e orun be ni pe kan mo fe ri o won a lohun si won elohun ate lohun si won lasanko but ti Jacob ori be because enu baba e ti soro ori ofe sinu aye e o ti soro anu si aye e o ti soro ogo sinu aye e o ti soro lasinu aye e te won si bi loruko Jesu oru ogo ko wonu aye e
1: amen
0: ko wonu aye e
1: amen
0: lati oni lo gbogbo orun ikoyira o ya jade
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: e ka bibeli
2: olorun yo si fun ni iri orun
0: iwo na sami nbe yen olorun ma fun ni iri orun
1: amen
2: ati ninu ara ile
0: ati ninu ara ile
2: amen
0: yes
2: ati opolopo oka ti o ti wine
0: ati opolopo oka ti o ti wine
1: amen
0: yes
2: ki o ma sin o
0: ki eniyan ki o ma sin o
1: amen
2: ki onilede ki o ma teriba fun o
0: ki tu as l'air de comment atterrir ma foi.
2: Ma
0: chelou à Wara Kourira.
2: Amen.
0: Qui a un homme yara qui a atterri ma foi.
2: Amen.
0: Il fait bon de faire un idiot fiabou.
2: Il
0: beaucoup de fois, on est sur les
1: fois.
0: Il beaucoup de fois,
1: on
0: est sur les fois. In the name of Jesus.
1: Amen.
0: So, you say, move a quote Daraya, quote the Bape, I know my Dide, and the Calon Fu will in 10,000. O the New York Polo Query, Kiri Meta. Banka bi ko de masele ko masele ko na gboro so testimony tin ba gbo testimony elome ori me de ma wu number 1 o be lowo olohun olohun de se kini o de da lohun o ran lowo iran lowo de walera lati okere o de wa mo siro won yen it's about 42 million o de wole sinu aye number 2 bi ere bi awada en tin guba o be tin guba aso bi na ma gumba olomo para da lohun o na ma para do tin lo sile oba o mo kan tan pe ni anu o mo tan pe ni ran lowo ti anu ba de ti ran lowo ba de ogo ma de o gbara mi fun mi lo wa ni gadu to na se kini o gba visa o tun se wedding le UK en na wo ba sa e gare para
1: amen
0: o ba go e gare para
1: amen
0: a ma gbadura lori testimony yi.
3: Your name?
4: My name is Rita Osomaye. My name is Rita Osomaye.
3: Lati.
4: Lati tele.
3: Kini to Oluwa se?
4: Oluwa o se iyanu laye mi. Iyanu to ti ri le ninu family mi ri. Nile baba mi, nile iya mi, nile oko mi won ti ri ri. O je bi pe mo shy son. Fu o meji ti o ri. Awon opolopo won mo mi bi bayi pe mi o le. Lori oja ti mo tabi o le mo omo mi to wa jade ni university o wa so o wa sise uba obirin igba ta so wa se lori mo mi o ma fi uba to se le ko uba
5: a woman doing baba job
4: o wa so pe o ni se mo lori aiso to se mi o ma ma taja ye so ni mo ta opolopo to wa bi won mo pe so ni mo ta bo wa joko fo odun meje mi o le jije mi o le ri mi o le wo bata bo baba ko wa n bi bayi ni so wa o wa so wi pe ki ma gbo ile owuro se bi oba pelu bi mo se n gbo yen o n wo mi lara mi o n se yoruba o to wo mi lara ti baba ba so pe ka se owo ta ma n se fun ka ma to si sugar ma je mu yen mi o le mi n pa je mu so de bi pe ma ma so mo mi a ma so pe mo mi e ti e sise ile ma n so gba mi 1000 gba 2000 ti ba je un ma so mo wa se deri pe ti ba ro omo mi won ni fe lo o wa fi number e sori o je 30 32 67 85 o wa fi sori igba mi ma pe won sticking ni dani ma so fa omo mi pe o confess to owo yen mo lo san ti ba so mi so fun won igba mi te bi ti ba taju e si wa wa ri ma ni e fi mi le mo ti je mo ti yo ka ma ma fa ran mi o fe fortuna nem no mejeji mo so but mo wa mu se bi oba yi ijo ti won so pe baba bo ni command ni otu mo wa lo ibi ti baba je to ko si baba se ni oba pelu pastor kan won ni ki lo ba baba lowo mi o le bi daada baba wu ijo yen o ni ki lo mu erin wa o de se ki baba mo de se ki lati jo yen orisirisi kan se ni nilu aye mi mo le gbese mo le ri die die gbogbo ikan wa yato fun mi de bi pe omo mi ti se o ti try go gba visa for 5 years tori gba leyin igba ti mo ti to baba jeje bi oba mo wa lo si gbogbo igba mi mo wa lo si se bi oba ose oluta se akoko se baba fun wa ni anti oye adanti oye atutu se igba bi ti balagbara ma lo baba so pe kara ase wa o wa ra se loruko gbogbo awon omo mi mo ra mo wa fo mi omo mi obirin ko fi we ijo to fi oge e we ijo e lori fisa
5: hallelujah
4: ijo to fi joy so bi e we ijo e lomo mi ni fisa
5: hallelujah
0: let somebody shout hallelujah
5: hallelujah
4: mi o mo bi awon omo mi te pade wa so pe ibi ti won se o baye omo mi nikan ni obi to wa ni group won o wa o ti wa ni UK lati 5 years o wa pe omo mi o ni bawo ni e ti lo ko omo mi so pe o ti lo ko o ni eni to je ori be ti won o raye ki lo le ta se o baba o ni o ba ma mi o taja o ni igba to won wa Nigeria o ti ni omo daada ni o se so pe o fe fe omo mi niyan ka to ma gboro lo o lo bere to ko 20 million le
0: hallelujah
4: o lo
0: se ba
4: o lo koko bere ri ajo yen ka ma ma so lo gbogbo igbese ta gbe ma yen gbe igba to wa ya won ni pe kini yen masters to lo se ma yen lo so 60 million masters
0: 20 million 60 million 36 million
4: o wa so pe ninu 60 million o ni pe course ti won fun awon eyan to wa ni course yen ti po ju ma yen tutu ko 6 million le
0: o le lo 42 million
4: ta fi change course yen ka ma ma so lo o ijo ta lo si luku agbe ti baba fun wa lororo ijo friday to koja yen mo ma lo te pe pelu be se se do mi ma se ta katika ka ma lo a wa lo ijo ijo yen lo mo mi lo ra ticket ka ma soro lo nisi omo mi lo pelu masters o debe nisi o ti loko awon family oko e wa ijo saturday awon eyan to lo wa ti introduction won wa nbi won se jeri awon family e lo wa tori pe ma yen o si Nigeria awon family e lo wa se introduction ijo friday saturday omo mi de gbe lo ti wa UK bayi pelu oko e
0: hallelujah omo ru ba
5: o ba lady
0: o ba lady o da UK
5: became UK citizen
0: e le ka gbe lowo dide pelu 42,000
5: ah with 42 million
0: how much e be 42 million
5: yes sir
0: omo receive your permanent healing.
5: Amen.
0: In the name of Jesus.
5: Amen.
0: You are set free.
5: Amen.
0: Ravasa
5: in the name of Jesus. The name of Jesus. In the name of Jesus.
0: Ah, you wanna tell me bye? So pa Oluwa.
1: Oluwa.
0: Emi na nilo iranlowo.
1: Emi na nilo iranlowo.
0: Mo nilo owo.
1: Mo nilo owo.
0: Oluwa.
1: Oluwa.
0: Oluwa mi da.
1: Oluwa lowo mi da.
0: Ibo lo wa.
1: Ibo lo wa.
0: Oluwa dare wa.
1: Oluwa dare wa.
0: Oluwa dare wa.
1: Oluwa dare wa.
0: Oya oya dua.
1: Oluwa Jesu. Oluwa Jesu.
0: Oluwa
1: Jesu.
0: Hey.
6: You've got to ask yourself one question. Do you know who you're listening to?
7: Brothers FM 90.5, first class radio without compare.
8: From the Brothers FM 90.5.